0: Ayan.
1: Magayong maganda lang po dyan sa MTV Villanueva.
0: Anong... Mas papagayunong pa yung partner.
1: Anong, ano, bubugta ka ng mga burak?
0: Bako, tatanuman yan sa gilid ng tirampo. Tapos may pwede ka na maglakaw-lakaw dyan. Sige
1: ka man dyan matanong partner sa MTV Villanueva yung puro na mga simento.
0: Eh kung nga nagtanong dyan sa balatas. Ewan ko na lang ito, pigpatindog doon. Pigpatong.
1: Ang bira ka man. Para iyan.
0: Ha? Eh, mapag-imukan ito man.
1: Ay, ano naman ang...
0: Ma, eh, ano yan, eh, re-engineer dyan. Na pwede na dyan ang, ano, ito mga nakakaulang sa side, kaharaliyon to, para pwede ka maglakaw, partner. Ang tinampo, para talaga yan sa auto, itong sa side, pwede ka mag-walkable. Yan.
1: Ito ba mga walkable?
0: Eh, yeah. Mata, minsan may nagbubulganize.
1: Papakarayon lang din. Papakarayon lang din ang bulganaisan.
0: Dapang bulgay sa laog. Basta malinig ang gilid ng tinampong ito.
1: At partner, ako, yung bulganaisan na yan, ayan, sabi mong gilid yung tinampo. Oh, papakarayon lang din ang bulganaising shop ka mga para bulganais dyan.
0: Sabi, ayos.
1: ano, ta mga maabot ang panahon, maugma sa indakay ng mga para bulganais. At saka mga nag... mga nagpaparada. Ay, ta.
0: Garo pala na. Garo pala pag widening, ay salamat, may parking.
1: May parking area. Yung baka nangyayari ko niyan.
0: Kaya ba dyan sa Peña Francia Avenue, sabi ka mga para parking. Ito mga nagpaparada. Sana dahil na nihaliyon mga poste.
1: Tanga nila yung taguan, ano? Mabira, yun talaga, mahapit din sa kuyan si...
0: Mahapit!
1: Kay Bansi, madam.
0: Dahil manggaro. Baka eh, ano, siyempre pag nagdigdi, maja.
1: Siyempre, siyempre, maano siya, ma-inspeksyon.
0: Oo, kay po.
1: Alakan man na sulo lang siya.
0: Mabara, bagay.
1: Ito, siyempre, dapat taon si madam.
0: Maya, siyempre, gagayad dyan.
1: Pinin mayo siya, tay. Kinukumbinsir, ano man ta.
0: Kabali yan. Yaw na, madyan, sabi ba, last week, maano, madigdi si... Diba, nagkasunod mo, yaw si Bam, senador. Si Bam, si Sepa.
1: Pangilinan.
0: Pangilinan. Si Magalong.
1: Tapos si ayo si Magalong, si Aliling kang nakaaging
0: si Aliling
1: ano, kang nakaaging aldaw.
0: Oh,
1: sa Disod.
0: Si Secretary Aliling.
1: Oo, tapos sa tudo suporta siya duman sa housing rental housing.
0: Rental housing.
1: Oo, pero
0: yung partner ano to?
1: Rental housing partner. Pero araw mo partner, itong in-interview mong si Dr. Lero.
0: Oh, Dr. Lero.
1: Na medyo na makulugon talaga yan partner ano.
0: Saro lang to partner.
1: Iyo.
0: Iyo lang to sa iyo to sina interview pero kabusto man aro ka ng sitwasyon. Na ang sitwasyon para na maintindihan sa to mga paraan tabay. Itong sitwasyon ng partner. Halimbawa, nag-start diyan.
1: Mm-hmm.
0: Acknowledge nila na bako ninda nindang daga. Aram ninda bako nindang daga. Nagkataon lang partner na ang iba nag utang tapos pigpapakaray ninda ning harong.
1: Mm-hmm.
0: Uyan na si bagong plano. Si pig-utang mo dahil pa nababayaran. Uyan na si bagong plano kang gagabao na si pig-papakaray mong harong. Pag napakaray, pero... maarkila ka na. Kung nag-aarkila ka na, nagbabayad ka pa ng utang. Pero siguro ang hagad ko ta ninda, ang hagad ninda kang kadaklan doon partner, sana ito masubdivide to partner. Ito sa inda ang loto.
1: Iyong ani partner, taaro baga kayan ang programa digdi sa syudad. Haluin ang panahon, magpuon ki... dating Mayor Jesse Robredo, arog kayan ang programa digdi sa Urban Poor sa Naga. Ang daga, binabakal kang lokal na gobyerno. Pigsusubdivide, tinatarawan ang mga taga Naga.
0: Ayun na itong baga, di ba ito nagtataon yung ano to, certificate?
1: Iyon na yan, arog yan partner. Pero, iyan kaya sa Lerma partner, pigapot ko si dating Mayor Nelson Diga, ngunyang Congressman Nelson Digasyon, kung kasuarin niya na bakal. Ta, iyan pala, pagsasadiri kang lokal na gobyerno kang
0: ngunyan,
1: Naga.
0: Ngunyan, sadiri na ninda.
1: O sadiri kang lokal na gobyerno kang Naga. Iyan pala partner, haluin na pala niya na bakal kang syudad.
0: O, 2001?
1: O garo ang mga arog ka yan, 2007, garo mga something like that.
0: Pigsabi yan duman sa speech.
1: Ngunyan, yan nga ni baga partner, bubugtakan ko ta din terminal dahil lang nagkadragos. Si proposed terminal ba yan? Dahil lang nagkadragos. Ngunyan, panibasa may mga nag-i-restar na, iguan ang nag-i-restar dyan, ngunyan, huli ta sa lokal na gobyerno na ang daga, ang paghuna kayo ni mga naka-i-restar, ta sa syudad na, pag nagtaon na ning go signal ang urban poor, di isusubdivide na, di mapapasenda na. Di ba araw kayo ng...
0: Kuta na.
1: Kuta na, araw kayo ng pagtubod ninda. Kampantisinda partner, dahil iyan pagdurugaring kan lokal na gobyerno kang Naga, dahil nasinda may intonses dyan, inhuli ta sa syudad na nga ni. And ma-apply na lang sinda duman sa urban poor program kang syudad. Yao na sinda dyan, so kampanti na. Kaya siguro, ining si ining nakaulay mo, na-interview mo, saka itong iba pang mga residents naman, ay, sa syudad na ini. Sigurado na kita digdi. Di, pag-ibuhan ta na ning konkreto.
0: Pero yung problema doon part, nagpag-ibu sinda duman, ang pigihiling makaikang syudad, nagpag-ibu ka duman, ning, itong harong lang, isa kata itong Christine, pero permis ang pigbabaha duman. Kaya duman, ang design, mababago talagang maray, talagang 360 ang pagbabago. E not, mahali na sinda duman sa saindang daga. Tap, gagabaw nito, mabuktak ning limang building na four-story garoto building na mid-rise sa iraro mayo ning nag-i-star. Puro lang sila garo condominium type partner.
1: Akakalutun?
0: Oo. Itong star sa iraro, may cistern. Cistern company. May buktakan ning ito, may taguan ng tubig baha pag nag-ano to.
1: Ano ng tubig?
0: Day, pag nagbaha partner, day ka, day ito sasanupon sinda, kaya halangkaw. Ngunyan, sinda, maski itao sa inda, i-award dyan sa inda, magpakaray sinda, pagbaha, apektado ang pagbuhay manggararay ninda. In the long run. Pero ngunyan, sa proyekto kang syudad, ilan itong mga iba partner, inot, dahil na sa inda mapapaduman ang daga. Sinda, maarkila sinda duman sa unit na itatao sa inda.
1: Oo.
0: Sagkod na mayo pa sinang nababakalin daga asin harong na sadira ninda, luwas duman sa loteng ito, maarkila ka duman.
1: Iyon nga ni, kundi, iyon na yan ang mangyayari kay partner. Tari naman sila mga kabakal. Tayo na yan ang i-istaran talaga nila.
0: Iyon talaga yan dyan. Sagkod pa man.
1: Sagkod pa man. Ang problema dyan, partner, ta, nahiling ko si perspective, ano kaya, design. Garo, 20 lang nga ni partner ang ano. Ang 20 square meters lang, partner, ang
0: arog ka ni.
1: Ano, garo-arog lang kay ning studio ta, ay ning sa tuyang booth.
0: Ang kwarto.
1: Ang kwarto. Ang gawo kagamsan.
0: Yaonan si R. Kakanan.
1: Oo. Sige daw, kung lima ang aki mo, paano ka mo dyan ma-irigo?
0: Bagay.
1: Kaya siguro, partner, sa iso kang pigbabaha, sabi ba ni mayor, may na kitang magiginibuta, binabaha talaga kita.
0: Pero di man kay pwede partner, kada baha, lipat sinda, kada baha, lipat sinda. E kaya itong ano to, magbaha man, dahil na sila maapektaran. Yun nga lang, taang sano sa mga pinakalataw din ng diskusyon, ang pinaka, kumbaga, makulog lang inisabot ka mga naka-estadan, enot na enot talaga, bako ni Nandaga. O ngunyan, gusto kang syudad araw kayo ng proyekto.
1: Partner, dapat.
0: Masida maginibo ka yan.
1: Oo, pero dapat, pigkaulay ninda ning masinsinan kadto si mga residentes diyan. O araw kayo nang mangyayari sa tuya. O ninhuli ta pirmi kamo igdim pigbabaha, maabot ang panahon, igdita ibabalyo ang housing project. Kaya, pag-andaman na nindo ini.
0: Sana.
1: Dapat kinaulay ning tultol bako itong pupromisahan mo na ay pagabot kang panahon mapapasain do yan. Iyo man talaga mapapasain da. Kaya lang iniba mo si kung kasi pag tubod din da, tayo mo pigklaro. Dapat pigklaro ko ta na iyo na nga nito na
0: dahil man garo nag promise sa partner, dahil man nagsabi.
1: Sabi ba gani ano na pigpromise
0: sa sabi, hahanapon si may sa diri kang daga, tapos babakalon.
1: Dahil man gani pa din partner pwedeng hanapon, tapos haloy nang nabakal.
0: Dahil man sinabi sa inda.
1: Oh, yun. Oh.
0: Sabi ba ganito, habi ko, tapos pagtaram naman, haloy lang pala na ako sa syudad.
1: Oo, haloy partner sa syudad. Pero yun nga yung sinasabi ko, dapat okay man yan, programang yan. Kaya lang, dapat sinabihan ng tultol dahil pinaasa si mga constituents dyan. Ta, ikaw man baga kung halimbawa, tawa si Simon, papasa akong ka.
0: Makulog talaga to.
1: Nagtapos, ay sige, lugod ta. Dahil man mapapasatuya na daan.
0: Oo.
1: O di siyempre ikaw man. Dawa pa bigbaba ka dyan.
0: Mabalik sa'yo, mapapasain din.
1: Kung nagsabi na,
0: kamo ang priority.
1: Kamo ang priority dyan. Eh, siyempre, kaman. Ay, ta, sa syudad na pala yan.
0: Dawa
1: pag pagbaba, kita digdi. At least magkakaiwanan kita ng
0: sadiri.
1: Sadiri. Ano? Pag nagkulpa ang baha, di balik yun rin kita
0: sa digdi. Sa ano ngaya? Kung itaong sa to, di sa to na ngaya. Di, mapalangkaw na nga kita.
1: Yun, mapalangkaw na nga. Mapalang nga kitang second floor.
0: Yung
1: baga, panikit-dikit pa, utay-utay. Pero kung sinabi mo si totoo, sabihan mo talaga na arog ni Balang Aldaw, arog na mangyari, di kaya day ka mo magparaasa. O, day magparapakongkreto ta baka kung may gibom pagkitang mas magayon dyan ang programa.
0: Dapat day... 127 yung partner.
1: O, biro-biroon mo yung partner. Dapat day, itong pigpakaray, si pagpapaliwanag sa inda, taara mo ining mga ini, pagpigtugaan mo yan partner ning dawa pa ang tuga mo kadikit lang, ang pagtubod na kayan, iba na. Dapat pigkaklaro yan, bako ito, hilingan na ko yan. O, di nag... magkakaproblema yung partner pag arog ka yan. Ang hinanakit kaya na grabe pag nagabot ng aldaw na arog na kaya. No? Biro-biroon mo kung ipinangutang mo pasibig para pag-ibubuning mo.
0: GSIS da. Unahiling sa mo 2028 pa matatapos. Ay, itong saro nakangirit. Ano niya ako, ma'am, ta nakangirit ka. Ito saro, nagluluha-luha talaga si ma'am. Ta 2028 pa matapos ang loan.
1: Mm-hmm.
0: Itong saro nakangirit-ngirit.
1: Mm-hmm. Dahil?
0: Sa August nga, tapos na.
1: Bayad na siya. Kagabaon man siya.
0: Sabi ni Mayora, ang sabi ni Mayora,
1: ah, ang sabi ni Mayora,
0: sabi ni Mayora, kamo kaya dyan? Ta, siyempre, malaog naman lang kamo, ma-star na lang kamo, mayo naman ngay kamong ano to, mayo naman kamo.
1: Maintindi yun.
0: Maintindi yun, mana. Yan mga ginabangyero.
1: Sendo na.
0: Ipabakalan nito.
1: Tari, yung mga magagamit ano?
0: Tari, yung mga magagamit. Dahil ka pwede mag-ataman dyan yung ano.
1: Oh, yo, pero okay. Partner,
0: ano na,
1: pag-arog pati kayan, kondo type, medyo garuday ka ko yan, ano?
0: Ah?
1: Garuday ka buwelo kung alimbawa ka.
0: Day ka dyan makabidyo okay.
1: Day ka dyan makabidyo okay. Day ka makatanong.
0: Maayo.
1: Saan ka matanong?
0: Border ka lang yan.
1: So, border.
0: Tapos paglaba mo, saan ka masamlay?
1: Saan ka masampay?
0: Dyan pa sa Manila.
1: Kung arog kayan kasalit partner ang ano, saan ka masamlay? Ilangan na sa loob kang arog mo.
0: Tapos pag-agi mo dyan, halik kang Robinson, may mga kalsun na kasama.
1: Oo, diba? Kaya...
0: Baka igwama.
1: Dahil ko lang aram, ha? Aram kayo ining partner, ining rental housing na inikang disod.
0: Oo.
1: Yung nga man nga niya ako kung tanong na bago si sistema kayo niyo. Ano?
0: Di, ang design dahil yung partner, ang primero kong sabi kang...
1: naging rental. Ano?
0: Ang... Magiging ko ta, kung rent-to-own, ano?
1: Iyo, dapat ko ta, rent-to-own, ha?
0: Oo. Ang kwarto.
1: Iyo.
0: Okay.
1: Medyo kuya kay partner, medyo masalimot ini iyo ita. Si original program baga kay niyo magayong kuta ta mapapasa imo.
0: Oo.
1: Si unit ano. And ang original kay ni mga tugang na approved sa DSUD diyan sa ano diyan sa Balatas New Development
0: baga.
1: Iyo yan partner. Si pambansang pabahay yan. Si ito nga ning ibang pambansang pabahay, nagkadaragos partner and under construction ang unyan. Pero digdi nga ni, nagngangalas ako kung taano ta hinali dyan sa Balatas na apisar na dyan sa Balatas. Dahil nga ni ibinabaha. Kaya nga ni ibinugtak dyan dahil harani sa mga government offices. Bako man itong kataid, harani. And duman sa likod kayan, igwa partner ni mga residentes duman, igwa ning...
0: May eskwilahan.
1: May eskwilahan, may urban foreman duman, program, may mga kaharungan duman. Oh, yaon nga ni duman salay, naka-restar. Oh, di ba?
0: Oo.
1: Hinali da duman dahil harani da sa mga sa commercial area. Eh may mga harungan nga ni baga duman. Ano ta halion mo pa saka approve kandisod. Mismong si Presidente Bongbong Marcos pa ang naghiling. Ang nag ano nga pud kayan partner nag gupit ning ano pud
0: kayan ribbon cutting
1: groundbreaking
0: tapos iyo ba kayan partner ano sa bilog na Pilipinas iyan ang ano to
1: iyo ang pinaka original
0: iyo ang
1: pilot ano tapos naggalas nga ni ako ta biglang pig kang makaulay ta si day pigtukar sa sangguni ang panlunsod na ako ano ini ta ibabalyo hahaliun dahil commercial area da ang lugar.
0: Bako man itong development area baga to. Saka yung baga to si Pig, ano to, garo ito
1: duman ang magiging... Duman nga ni nagbilib si Presidente Marcos ta, residential area, harani na ngayon sa eskwilahan, harani sa ospital, harani sa mga establishmento ni gobyerno. And all of a sudden, pagkatapos, bigla na lang arog.
0: Nawara.
1: Bigla na lang nawara. And nagka-problema pa dyan si Urban Purnaga, ining... ano nga po kang HSDO, dahil nagpaparahanap ng lugar digdi sa syudad na pwedeng lipatan. Ang napiling lipatan, iyon yan sa lirma.
0: Oh. Ano ibubuktak doon sa ano kaya?

0: gobyerno.
1: Kung hindi
0: pa na-implementar, ha?
1: Na-convincer itong Rizal.
0: Iyo. Iyo pa nga ni mismo ang nagdyan.
1: Si
0: Aliling.
1: Si Aliling, Rizal. Kahit ito baga, bako man si Aliling ang Rizal.
0: Bako, oo.
1: Si, ano, apelido kahit ito?
0: Oo.
1: Iyo, Baman, iyo. Ibaman.
0: Iyan ang problema, partner, sa, ano, sa paiba-ibang nagtutukaw na mga official kang gobyerno. Nakaka...
1: Mayong continuity.
0: Mayong continuity. Pag kung ano ang maisipan, iyo na ito. Pag nainggit duman sa mga proyekto ka itong nakaagim, hindi na ngayon.
1: Pagnadagos yan.
0: Magayunon ngayon eh. Magayunon ngayon proyekto ngayon eh. Intrigasong tadaw. Rotong tadaw ngayon. Masikat ngayon ito. Masikat kayo ngayon ito. Tiraon ta ngayon niyo. Palawasong ta ngayon. Pangit. Kaya tamasikat ngayon. Masasapawan nga kita kaya. Oh, dapat mag-ibo man ngayon kitang sarili ta itong sa tuya man na branding.
1: Oo.
0: Branding taman. Oh, iyon na yan mga tugang nangyayari ngun yan. Ini nakakamundong...
1: Si, kung nadagos sa partner sa Balatas, iyon malang mga tagaler si ma-star naman.
0: Eh, depende partner sa mga ma-apply. Siyempre, piyaagi baga sa housing loan ito. Oo. Sa baratong presyo ta, rent, bakong rent-on.
1: Bakong rent-on eh.
0: Kuya na.
1: GSI ay pag-ibig baga doon.
0: Pag-ibig.
1: So ini, ining rental housing, Arkila.
0: Arkila, 800. Kung di ako napapasala, partner, ang Arkila dyan kada bulan, 800 pesos.
1: 800.
0: Oo.
1: And mga taga-Naga lang.
0: Mga taga-Naga dahil proyekto kang Naga sa Irarum kang Dizud.
1: Sayang ay.
0: Ang problema kaya, partner, iyo, 800. Pero kung araw man kaya nang itsura kang, saka ang hiwas kang laog kang harong, eh, mahanap na lang kung iba.
1: Boarding house.
0: Mahanap lang kung boarding house. Na maski pa 2,000, mahanap na lang kung basta dardakula dyan. Kung halimbawa ang pamilya mo pira ka mo sa pamilya mo, halimbawa sabi yung tang mga walo lang ka mo, paano man ka mo dyan magkairigo?
1: O, dahil kapati pwede magkuha ang duwang unit garo.
0: O, dahil ka mga, depende.
1: Sa bagay.
0: Hindi siguro, pwede man garo. Oo. Depende sa pang-arkila mo.
1: Oo.
0: Kundi, alakan man pabaliwalyo ka. Dayman. Halimbawa si Saro mong harong, yan naman sa iba ba? Oy, madara kaya, tamakarakala kita, maturog na.
1: Ang kukuan mo man, kung nasa second floor ka, tapos igwa ka pa sa first floor, kukuan mo, tungod.
0: Tapos kung nasa pirang floor ka, nasa fifth floor ka.
1: tungod lang. Ah? Pwede kang lumabot niya.
0: Lamutan mo.
1: Kimuhang yana.
0: Ay, nakumambira. Ini ang nakakamundo partner. Ta, ang paghuna ko ka ito, madadagos na talaga dyan. Kundi ano man daw ito talaga bago si...
1: Yan eh. Si Baman si Dizud ka. Anyway, pero dyan sa mga residentes dyan, sige ano lang ka ta? Yun ang...
0: Mayo na kitang mahal.
1: Araw mo kay partner, yun ang... ang reality, pag bako ka talaga nakaisar sa lote, ako na matian ko yan ang kulog sa daghan, ang stress sa isip, na matian ko yan lately lang, na pag bako mo talaga ang lote, makang kinakaputa na papel, ay nako.
0: Maray na lang ining mga nasa, ining mga opisyal ta, ini, mga mayayaman ini, pira-pira ang lote ka ini, pira-pira ang harong ka ini, siguro ang mga harong ka ini, sampulo. Igwa pa sa, baka sa ibang lugar, igwa pa sa Metro Manila, na mga kondo, ha? Igwa pa sa Amerika, baka, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ang dawa pa ini, garabaw ng harong ka ini, digdi.
1: Okay lang.
0: Igwa pa yan malilipatan.
1: May yan, reserve pa.
0: Naka-reserve pa. Siguro ang reserve pa yan, 10 na mga mansion partner. Kaya dahil hindi yan mati.
1: Kala ko sa hotel.
0: Ayun pa, igwa pa.
1: Uy, igwa ka.
0: Uy, igwa. Oo.
1: Grabe yung naaraman
0: mo. Sa pampirang floor ito, 6th floor. maray yan. Dahil hindi kayo partner mati yan. Dahil ikaw sinday, mayo sinday, dahil hindi yan, pero kung sindang ibugtak mo sa sitwasyon na araw ka yan, ay inda kung kung makaisip yan ka yan, ay makiki, inda.
1: Tusayan yan.
0: Makikitusayan ay talagang, ay nako.
1: Sige, oras sa tungkol yan, 20 minutos, makalisang alas 8 ng pagkaaga, opening pa lang yan.
0: Ay, may kakaulayan kita.
1: Igwa. Aradya na po
0: nanda. Saka si Rickmaro.
1: Saka si Dave Sanburn. Kung yaon dyan sa pagbisita ni Secretary Vince Dizon. Dyan sa, aramunta, ano lang bisitaon dyan sa Banduang Kang Baaw. Oras sa tungkol yan, 21 minutos, makalis ang alas 8 ng pagkaagang oras na niya. Doon sa edo kang Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Is a sugar-free herbal coffee. Gibo sa 6 medicinal plants, malunggay, guyaba o mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opresyon man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: hali sa Casa Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Casa Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Casa Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casarecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Casa Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Casa Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Aras sa ato kunyari, gwari kita ng 30 minutos makalihis ang alas 8 nin pagkaaga. Pero nasa linya ko dyan si Jess Balye, by report kita, hali sa luwas sa kunyari na pagkaaga. Go!
3: Asintado Live Report.
2: Nasa linyo yan si Jess Valia, alit dyan sa Banuangkang Baaw, Camarinesur, sa pagbisita. Ano ang purpose kang pagbisita ni Secretary Vince Dizon? Go ahead, Jess.
4: Thank you very much, Melvin and Roy. Good morning sa gabos niya itong mga parantaba dyan sa Asintado sa radyo. Hmm. Sa totoo yan, sangon yan, kaabot mi lang sali na kami baaw.
2: Hmm.
4: Ngunyan, pinaghahalat niya to at pag-abot kan Secretary kan Department of Public Works and Highways.
5: Ah, mayo pa.
4: Mayo pa. Ah? Kaabot mi lang. Yaong kamidigti sa... Nainutan mi. Yaong kamidigti sa may... Hindi ba sa may Shell bago mag-abot sa release kan ko yan, pasirin sa baaw.
5: O, anong yaon dyan?
4: Baka digdiang ko yan an meet up.
2: Pero sa sisay na ano to, sisay ang kaibahan niya, ano ang dangog-dangog ng ano to? Sa
5: itinerary?
2: Ano
4: and ini kaya, gigibon ining inspection kan Maralik Highway sa portion na ini kan baaw sa kaibahan si Secretary Vince Dixon.
2: Sisay so, pa, sisay pang kaibahan. Taga DPWH.
4: Sangon yan, dahil pa niya ito mag-confirm kung sisay ang mga kaibahan ni Secretary.
5: Magayon man ang tinampo dyan.
4: Kasubago, medyo may oruntol din dikit.
5: Ah, may oruntol ka dikit.
2: So may mga taga DPWH dyan?
4: Dahil pa kita nakakababa din sa ko yan, sa kayantang bus. Kaya dahil pa makonfirm ko.
5: Wait lang. Sir, saan ba naglunad pagpasiring digdi si Secretary? Sa Biya o sa Quezon?
4: At yan siguro sa sunod niya itong report, maraman tayong konsensya.
2: Kung nag-byland siya o by air?
5: Hindi ka na makakasunod report, 8:33 na.
4: Dahil pagka kita nakababa, na kasubang mo na pag-standby ako, medyo nag-aandar pa kita.
2: Ang sunod mo kayo, ang sunod mo kayo report, sign on.
4: Ma-report kita kaya do kay Sir Bong.
2: Kung papalagun
4: naman. No, anyway, kaibanan niya to ang mga pag-irima sa media man hindi. As in, sa to yung kaibanan hindi na taga ABS-CBN baga. Na nagre-report man dyan sa Asintado.
5: So mayo pamampalan ko yan. Mayo pamampalan na action dyan.
4: Mayo pang action.
5: Balikan mo lang ito ko di ka kung may oras pa.
4: Pero lain ka yan, igwa akong sarong controversial na gustong i-report. ngunyan. Inimanungod sa kasab kaya nagbisita kita sa Banuan kan Pamplona. As in, igo kitang nako ang unconfirmed report.
2: Oh, unconfirmed. Chismis.
4: Unconfirmed. Chismis pero yan. Kinonfirm niya to. Sumak man sana.
2: Ah, okay. Na-confirm na.
4: Ah. Inimanungod sa sarong kuyan, sa sarong kagawad kan barangay, dyan sa barangay Patong kan Pamplona.
2: Oh, Patong.
4: Oh, Patong. Dahil kumo na pangaranan in kagawad na ininauslaon.
2: Oo. Tapos, anong ginibo?
4: Pasado sa report, inidaa nagpaluwas kan sa indang kan sa iyang kuyan, kargada.
2: Oo.
4: Sa iyang
2: kikiam.
4: Koypi.
2: Tapos
4: pinahiling sa kuyan sa sarong grupo nin kuyan mga kababaihan, pamilya. Pero ang katuyuan katong kagawad na ito ipahiling duman sa sarong minor de edad na PWD.
2: Oh. O tapos
4: PWD.
2: Iyan tabi just nakablatter.
5: Oo.
4: Kasuod ma dahil padayon nakablatter, initially garo nagurulay sa DSWD as in sa barangay and so minarahin niya itong kasuod ma dumananan ko yan sa ang nakaulay ko mismo si Kapitan Kapitan Alcantara kan Patong. Kinonfirma niya mismo nagtuga manangad si sa iyang kagawad na ginibo niya itong kauslaan na ito.
2: Ano, nakainom ning arak? Nasa impluensya ning arak?
4: Dahil ko nga ni Aram, ta ang sabi baga kainin ni Kuya, ni Kagawad, baka ipa-rehabilitate daanin dahil ning Kagawad. So, meaning to say, pag pa-rehabilitate baga, baka Kuya, igwang
2: may ano
4: babatak.
2: Siya? Ba, ano siya, yan, dahil normal ang ano niya, may bisyo. Iyo.
4: O ngunyan, hinapot ko si Kagaw, ay si Kapitan, ano niya ko, igwa ka mong pruhe, baka inibo talaga. Igwa da ang video na nakuhanan ito mismong PWD na minor de edad na day pa man ipapasa sa iya. So di naman nang ko si Arong kaining ko yan, kaining minor de edad, na nakaulay ko, si Ina.
2: No.
4: Si Ina mismo, nag-confirm talaga na niyaon siya mismo duman sa atubangan kan barangay Kagawad. Na nagpaluwas talaga kan sa iyang
2: ano dang ano ang purpose ni Kagawad?
4: Iko daw ang pigmumustra. Dahil kung man kayo may imustra sa inyo kung ano pigmumustra
5: si, kayo. Yaon pa rin si Ina, dapat kayo. Siniwagan niya ng mainit na tubig.
2: Kung tinakma niya to, hinila.
5: Tinakma niya, tapos
2: hinila niya.
5: Hinila niya, sabay tinaga.
4: Pinugok ko ta, no? Pinugok. Garo baga itong ginigibo sa talusog pag pinugok, nanganin magpulok-pulok. Yan. Anyway, inidang kagawan na inigod ang pamilya, may mga aking mandang babae. Ngunyan, day, aram kung ano ta ginibo ito. Paghali duman sa harong, sabi kan si Ina, dumanan ngayon ni Dunoy si Kuyan, dumanan naman ngayon si Aki ko na sa eskwilahan. Dahil ko na muna sabihin ko anong eskwilahan. Dinumanan ko, pero itong mga administrator man sa eskwilahan, dahil man ako tinugutan na ipakaulay si estudyante. Dapat da igwang consent sa magulang. Sabi ko, igwan akong consent ali sa ina.
5: Dahil sa kaya kuya niyan, medyo, sir, kaya medyo sensitive kaya ang
4: iyo, iyo. Naintindihan ko man, kaya sabi ko, sige, dahil bali na, lalo, lang niya ako, naintindihan ko man niya ako.
5: Lalo't minor de edad sa PWD ang biktima. Medyo derdirikado yan. Kaya,
4: iyo.
5: Dapat mag-agi talaga sa tamang proseso. Ano?
2: So halatunta tabi, ano to, Jess? Halatunta, Jess, ang ano to, itong formal complaint sa action taken kang MSWDO pati naman kang barangay.
4: Iyo, tabi. Ipapalo up tayo siguro sa maabot na Lunes. As in, pigalat ko pa na magpasanin kung igo talagang video na nakuanan. Duman sa atubangan kan kagawad na nag-ibo kayong kausla na yan.
2: Sige.
4: So, yan lang. At yan, baka mag-live na lang kita sa satuyang Sintado page sa pag-abot ni Secretary Vince Richon dito sa Pao, Camarinesur. Ali, sa satuyang location, kaibanan ang satuyang mga pag-iriba sa media and si Jess Valle, Reynaga.
3: Asintado, live report!
2: Babalo sa Jess Valle, hali dyan sa Banuangkang Baaw, Camarinesur.
6: Rock and roll. And
2: Oras sa tungo niyan, iguanan kita ng 38 minutos, makalis ang alas 8 ng pag-aaga.
5: Ay, partner.
2: Oh.
5: Mainit na baga, ano?
2: Oo. Oh.
5: Mainit, maarasahas.
2: So, anong maray?
5: Tapos, garo, may mga, ang ibang water district, may mga problema sa tubig. Araw itong
2: Piliwad. Sa Piliwad. Piliwad.
5: Kung saan na pala sa Piliwad?
2: Okay man, nag-okay-okay na si sa...
5: Nag-ayos-ayos na.
2: Hindi ko lang aram itong sa may part na sabing sagurong na may... may depende sa elevation, kung patukan ka, medyo dir-dipisil.
5: Pero may raot yung panahon, partner, eh, na may palaog na, ano, na LPA.
2: Si Francisco.
5: Si Francisco sa Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. Ito nga ni, ano, na-monitor kung nakalaog na dahil grabe ang init.
2: Oo.
5: At least daw, pero papaano, yun yung mga thunderstorm, partner, makakatabang-tabang init ang aning itong mga localized thunderstorm na ipigaapod, at least makakatabang-tabang init ang aning medyo mag ang satuyang irarumkan daga medyo
2: ma-replenish
5: o ma-replenish ng tubig eh, pero maabot partner ang panahon, maabot talaga ang bulan.
2: Uh-oh.
5: Talaga magkakaigwa kita ng problema.
2: Mm-hmm.
5: O kaya ang Digdisanaga, halos parehas lang, partner, eh. May problema sa tubig. Eh.
2: Oy, halos pare-pareho.
5: Mayaman, ano, mayaman pagbabago.
2: Pero may problema, kan Sabang, may problema.
5: Oo, dahil may mga kuyang kaya, partner, si may mga rason man kaya ang Metro Naga Water District dahil may pinapakaresinda mga pumping stations, mga lalong-lalo na itong mga water lines.
2: Mm-hmm.
5: Ngunyan, may nadaw akong Bareta, itong manunungadigdi sa ano to? Itong Disiplinaga, partner?
2: Oh, Disiplinaga.
5: Disiplinaga na...
2: Big launch, ano?
5: Oo, na-involve ang tubig.
2: Tubig, oo. Oh, tubig.
5: Tubig.
2: Traffic.
5: Problema sa tubig. Traffic.
2: Basura.
5: And basura.
2: Mm-hmm.
5: Ini bagang tulong ini, partner? Medyo, kuyan ini, medyo magagabat ining issue.
2: Oh, problema.
5: Oo.
2: Dapat kay po andyan yung ano to.
5: Expertise.
2: Oo.
5: Kang ano, dahil, araw mo, partner, medyo may ano kaya, medyo may problema yun eh. Dahil may mga departamento.
2: Hmm. Na nagkakapot ka niyo.
5: Na nagkakapot ka niyo.
2: Oh, so, tatabangan lang.
5: Ha?
2: Baka tatabangan lang.
5: Ah, anong tanong? Dahil kaya. Dahil naresolveran. Halimbawa, Public Safety Office, traffic.
2: Oo.
5: Dahil ba kaya yan ni...
2: Pausto.
5: At baka ba sa posto? Ni... Ay, si... Ay, good morning po. Ay, yun po. Si Kuyan, si Pigbabanggit siya ni Joe.
2: Ano siya? Ano?
5: Sige.
2: Sige po. Tapis, sir.
5: Sige po, salamat. Ayun, nakuha na ni Dr. Blasco si gamit niyang nawawara, partner. Si mga para-try mo build. Ayun na.
2: Ayun na, nakuha na.
5: Sige.
2: Ayun na si sige. At siyan, babalikan na ito.
5: Babalikan na itong isyong ito. Nasa linya na si Councilor.
2: Oo, si City Councilor Ermel Baldimoro. Ngunit na amay na pagkakonsihal. Good morning.
6: Maray na aga, Tabi Bin. Maray na aga, Roy. Maray na aga po sa gabos na naginig.
5: Opo. Sir, nakapod kami sa AMO. Primero, may itong manunuguduman sa ISO, manunugudigdi partner sa 1% mandatory appropriations sa kang syudad sa mga barangay, ipapalop mi lang. Pero gusto ko lang inuton, ining nagluwas na mga bareta ngunya na ang Bicol partner, haros ka-line up na kang barm pag-abot digdi sa mga kakian na anong apod sa Bicol kayan? Sa bansot
2: punggok
5: yan sa mga kaakyan
2: stunted ano
5: o, stunted pag gayon ta stunted kasuod ma kaya naka-attend ako ning press conference diyan sa UNC duman sa bisita ni the partner ining sa EDCOM.
2: Mm-hmm.
5: Bisita kan EDCOM 2 na si Dr. Marky. Mm-hmm. Ano ha? And sinabi niya duman na haros kapantay na kita ang Bicol region sa problema manunugudig di sa stunting ano.
2: Mm-hmm.
5: Tapos ang Kamarinesur partner, ang Kamarinesur is nagla-line up ka-line up kang Masbate,
2: mm-hmm,
5: kang Katanduanes, Kamarinesur, sindan tulo ang nangingenot na mga probinsya partner digdi sa Bicol na iguan yung pinakadakol na kasong arog kayan. And di ko lang aram kung kabali digdi ang naga, digdi sa Camarines Sur, kung naka-attribute digdi, kung nakabali yan. Pero digdi sa, anong masasabi mo kay ni Consel? Ta, ikabaga, saro ka sa committee kay ni mga kaakian, ano ang mga programa kang lokal na gobyerno kang naga? Totoo ba ini na digdi sa naga, kabali ba kita digdi sa probinsya ni Camarines Sur na may arog kay ni yung problema sa bilang, kay ni yung mga bansot na mga aki na nakakaapektar sa indang edukasyon.
6: Roy, dati po ba kaya iyang pagiging bansot o yung stunted, dengay yan kadto nanunutaran paghuna sa lahi
5: lahi ng nanong
6: or ito
2: pinangidam
6: or ito ayo pinangidaman ng medyo hababang tao kaya nagluwas si Aki hababa man pero ayo pero na base po sa pag-adal although may some factor kaya pero saro po pala niyan na problema sa nutrition kaya iyo ang nagiging kausa ng pagiging stunted o kaya yung pagkabansot kang tao kaya hindi po sa naga may mga kaso man kita kayan pero aday man po siring na kagrabe compared to duman sa itong datos sa Bicol and na medyo halangkaw na maray itong problema dyan. Although hindi po sa naga, igaman mga siring na kaso, pero ang opisina po kang City Population and Nutrition Office, nagigibo na pong mga intervention ka iyan na pinupunan po duman sa itong first 1,000 days of children na habang pong doctors pa lang itong aki, may mga ginigibo na pong intervention sa paagi kang itong pagtaon, maraming nutrition sa magurang para po itong aki, maraming itong nutrition habang nasa sa tulak pa siya. And pag-aki po, ito pong mga measure na ginigibo para po ining aki kung sakali man na nagluwas na tungkulang sa timbang, may mga ginagino po yan na intervention. Dito po sa naga, inaasikaso po ang pagiging healthy and tama sa nutrition itong mga aki para po maiwasan iyan dahil masarok po yan sa nagluwas po yan na dati po baga ang problema sa langis under Norris. Nagsunod itong over Norris na itong makabang mga aki. Ang unyong po kabali na iyan ay pagiging bansot kang mga aki na may mga dinigido na pong programa para po maiwasan niyan.
5: Pero digdi sa monitoring nindo, digdi sa Ciudad ni Naga, Councilor, pag-abot sa mga kaakian, na ano ba ini? Pira ba ang ano? Ang datos kaya ni digdi sa Naga kung igwa kita? Dahil may na-monitor man kita digdi sa Naga, garo may pig-anunsyar ka ito kung di ako napapasala si SD Susan Culiano kang magkaiguaning ano nga po kaya niyo, opening, blessing inauguration kang Salungigi National High School na may na-monitor dahil sindang garo day tataong mag, maluyang magbasa.
2: Maluyang magbasa.
5: Na piga-attribute nga ni digdi sa kakulangan ng nutrisyon kan mga kaakian, tabi, Councilor?
6: Hindi po, kabali po yan dahil pagkaaki o habang yan sa tulak ang aki, asikaso na po yan dahil itong nutri-nanay program. At the same time, pag inaki na po, continuous po itong mga pag-promote ang breastfeeding program, complementary feeding, and at the same time, hanggang pong ang aki mag-klase. So, pag nag-klase na itong aki, kabali din po yan sa pignong monitor itong mga eskwelahan. Kaya nga po ang DepEd, may programa man para dyan. Pero at the same time po, minamonitor man po yan na rin ka mga barangay, NCT, dahil nanonotaran po na pag nagtuon na magklase ang akin, minsan dyan na nagtupon itong pagiging under Norris. Kasi nga ito, baga, may programa ang syudad, ito pong Nutri-Ataman para mas masikaso po yung mga akin.
5: Mm. Pero may ano ba kita, may datos ba kita kayang digdi sa Naga, sir, kung pirang present dyan?
6: Iga po, lingaw lang po kita kang eksaktong datos, pero may mga akas man po kita sa iyan. Pera lang po duman sa mga itong kabali na considered na sa little people. Dahil ito po, kuya na ito, disabilities na iyan.
5: Pero po, kabali.
6: May mga, iyo po, naman kabali dahil disability na ito. Alagad, iga man po kitang mga istanted pang mga aki na padagusto na i-rehab ang kanyang nutrition ng lokal na gobyerno.
5: Pero bako man ko yan, bako man alarming ang kaso kayan digdi sa Naga?
6: Ayun man po, baba po ang prevalence sa malnutrition digdi sa siyudad ng Naga. Kaya lang po, siyempre, kahit one pang asikasuhon, dahil araw na nito, kanapanggitan ko, dahil ang problema sa lang is itong under Norris, over Norris, man yan po pati yung stunted na sinasabi ko nga yung dati dahil naman yan, dahil yan, kumbaga, paghunakan to, bako yan dahil sa nutrition, kundi yun nga yung sa lahi nga yan. Pero napag-adalan po na bakit pala yan sa nutrition, pati na din po sa atikaso kantong magulang habang ang aki ang tutulang.
5: Opo. No. Okay. Sir, saro na lang, saro pa, ining saro sa mga issue dyan sa City Hall, particularmente sa Guniang Panlunsod, ining pig tutulod ni Kunsyal Frank Mendoza na itong 1% na mandatory appropriations sa liuna. Ano na ang development kaya niya? Anong sabi kang mga vulnerable sector?
6: Kung nakaagi pong committee hearing and kung pig-report po itong report kang committee hearing, suggestion pa na inditaran sa masunod na committee hearing si mga vulnerable sector kang PWD, senior citizen, and solo parent. Dagdag pa ko na may itran ang Barangay People's Council dahil sako po nila yung mga vulnerable sector na magiging apektado. Iyon naman po yan kang pag-iriba na sa masunod pong committee hearing itran yan mga sector na yan. Kaya sana po dahulog man si mga pagmati dahil siyempre po ang talagang maapektuhan kanina ng mga vulnerable sector.
5: Pero kuya sir, ning nakaulay mo na prior to that, may mga nakaulay ka ng barangay ining sector na ini sa manlain-lain na barangay digdi sa Naga or itong grupong ini?
6: Ayo po, siring man po kang ginibot ang pag-oppose duman sa proposition at hindi man po dahil minao yun digdi dahil nga ni po at state digdi si budget ninda na invest na may sigurado sindang 1% na pundo kali sa barangay, maagi naman yun sa nakul na proseso and balik naman kita sa itong pakikipag-ulay, pakikipag-lobby, para matawan sindan ng pundo.
5: Okay. Sige, sir. Good luck sana ma-resolve na ninyo and kung anong mapagka-ordinance. Ini pala sir, may ordinance sa pala ini
6: Kayo po may ordinance po ang siyudad kaya way back 2010 na
5: 2010
6: nagmamanda sa lokal na gobyerno ng Naga kapatid na din po sa mga barangay na mag-alokar ng 1% for PWD and solo parent. And kang 2013 man po, kang kita na kunsyan, nagpasarman po kita ng ordinansa manunungod sa mandatory allocation ng 0.5% kang annual budget sa mga barangay para sa mga solo parent. So, mga existing ordinance na maot na retail na kasal po inyong purpose ordinance.
5: O di ang mangyari pa lang kay Neo i-refill ini kung sakasakali konsyal.
6: Ayun po, although ang title po is to strengthen itong
5: pagbabadget
6: kang barangay, pero ang pinaka-mayor pong katuyuhan ka ini is i-refill itong pagtataon ng mandatory percentage sa mga vulnerable sector. Oh. Namun yan po, pinapakinabangan kayo ng mga sector na nabanggit.
2: Apo, apo. Sir, duman sa ano to, duman sa sinasabi ng ordinansa, ang pinaka-main, kumbaga, ang pinaka-sustansya kang nasambit ng ordinansa, itong pagtaon ng mandatory percentage duman sa mga vulnerable sectors. Ito si pinaka-main. Now, kung magkakaigwa man ng amendment sa ordinance, hahalio na ito, tapos bubugta ka lang itong terda strengthen, garo as if may mag-release ordinance kasi si pinakamit kang ordinance na si pagtaon ng poder duman sa percentage na share ninda sa budget, sir.
6: Ito yan ang mangyayari na ako baga kung magdamis-damis na po maaprobahan yung ordinansa, maaari na po ito itong pag-aalupar ng mga barangay yung mandatory appropriation. Ito, dahil mo po maraot na si kaisipan dahil ini po pagkapusok man sa pag-gobernar kang mga barangay. Alagyan, ang winawari pa po ito dahil siyempre kung may ng mandatory appropriation, kung kirala lang ang itinata ang mga barangay sa mga sektor na vulnerable, yun na lang iyan. Bakong araw din yan na mas ano pong mangyari, may mandatory appropriation na i-alokar para sa inda na bako mansyonan ang mabuot mo ng pagkakagastusan iyan, kundi mismo po itong mga sektor at ma-approve man kayan ang sangguni ang barangay. Ang pag-i-insure lang po ang local na gobyerno ng Naga, kaigo talaga ng mandatory percentage in yung mga vulnerable sector na inyo.
5: Sige. Councilor, mabalos pong maray sa oras na itinamon po sa Samuya ang unya ng aga dito sa Samuya programa.
6: Yeah, mabalos sabi, Roy. Mabalos sabi, Abin. Maray na pagkaga po.
2: Mabalos, City Councilor Elmer Baldemoro. Siyang committee kayo niya, partner, children.
5: Iyo, children. Iyo pa. Sa kahit itong...
2: Senior citizen. Sa'yo pa.
5: Garoon ba ko namin
2: PWD. Senior citizen?
5: PWD. Aron okay. Kaya. Oh.
2: And aktibo to sa children talaga siya. Aktibo maray.
5: Saka sa PWD partner. Pero kuyan talaga ni partner. Ano? Medyo... kuyan man talaga ni... mabangga ini duman sa ordinance sa nindang previous eh. Mm-hmm. Itong existing unyan eh.
2: So kung paano ninda pinagdepensa si primerong ordinansa, iyon man dapat ang pagdepensa ninda unyan.
5: Iyo.
2: Kung paano ninda pinagjustify na kaipuan may percentage na allocated para sa mga vulnerable sector. Di yung mangrarate to ang selang ano to. Tapos i-evaluate ninda kang tinawan yung percentage sa allocation. Ano sinaging karahayan ka ini sa mga nasa bitang sektor? Tapos ikukumpara kang mayo.
5: Oo,
2: pero, para mahiling ninda.
5: Pero magkapartner, garo may magang problema. Ano? Ano man ta?
2: Di, ang problema nga dahil kang barangay, ta, yun nga ngayang iguan yung percentage, nahihirapan ka mo magtagama, iyan pang maan ng percentage. I mean, cap, mayo ng pigsasabi.
5: Mayo ng cap, oo. Okay,
2: kung mayo ng pigsasabi ngayon, di, pwedeng sabihin na, dahi na. Tamayo nga ni ka mong ano.
5: Grupa siring dyan ang, kuya.
2: Halimbawa, yun nga ni igwang sinasabi, tawan mo ngayon ng 5. Dahi ako makatasay mong 5, dus lang. Sasabihin pang, oh, bahala ka na kung pera ang itao mo.
5: Pero araw mo, partner, medyo, ano yan, alanganin yan. Lalong-lalo na tama eleksyon.
2: Sa barangay.
5: Sa barangay. Halimbawa baga, halimbawa partner, araw kayo ng kwen dyan, no, ang magiging problema dyan. Baga ngaya, ako kandidato sa barangay. Sasabihin ko duman sa mga sektor, oh, ako po ang suporta rin nito, ako ang kandidato ni mayor. Ako ang kandidato ni kung sisay na politiko. Ako po ang dinadara niya. Pag ako po, Nanggana ng kapitan. Hinhuli ta ako, kandidato ni Arugani na opisyal. Ako ang bahala sa indong
2: budget.
5: Mayo na kamong problemaon. Di magagamit partner sa eleksyon.
2: Ah.
5: Magagaro, magiging hostage naman kayo ni si mga si mga ano si
2: naiyungan ang pigiwasan kang ordinansa.
5: Naiyungan ang pigiwasan, magiging hostage na naman sinda partner. So, siyempre, kamo man sa sektor ay ini nang iboto ta. Ako nang ibuboto ta. Eh baka pag nanganayan data pig suportaran maaramang kayan rimati kita.
2: Saka di ako na presidente kang halbawa, presidente ka na kang PWD. O senior citizen, solo pa ka. Ako naman ang butuan ng presidente, ta, doko tawag kay kapitan.
5: Yan, o. Eh, mga arong kaya, dahil maiwasan na mga arong kaya na mga haka-haka partner. Pag may mga kalakawan na arong kaya niyo.
2: Sa kanilang partner, hilingon kang syudad, ano ang ordinansang ini naging best practice kang syudad? Yan, o. Kung naging best practice ini, tapos na-recognize ngayon kang BLGF ngayon, kang DILG, di maintainer na lang ini, ta best practice nga ni.
5: And hilingon man, ano ba nagka-problema ba?
2: O, kung saan ang problema, dito ang resolveran.
5: Yan. O, saan ba nagkaigwa ng problema? O, sa anong banda?
2: O, halimbawa nga, halangkaon nga 1% kaya di 0.5 ta.
5: Yan. Gibo ko lang 0.5. Yeah, itong iyan ang pinoproblema.
2: Di ba? Itong solo parent partner, 0.5 ito. O, di pareho na lang kamo 0.5.
5: Yan. O, di. Duman pag-urlayan.
2: Duman to sa ano to percentage. Dahil paghalion. Bawasan.
5: Oy, takong halion mo kaya partner, magagamit yan eh. Baka magamit eh. Aram mo naman ng kita mga Pilipino. mga advance ang kaisipan. Pero kang pagiging advance, maaati pa.
2: Ay.
5: May itom pa.
2: Paro kayo, alas 9 na.
5: Alas 9 na.
2: Paparam na kita. Dito pinindir-diretsyon eh. Dito ang pinindir-diretsyon.
5: O, tako pati. Medyo ma-exit ako sa imo after mga pirang minutes. Ta may aasikasuhon pa akong kalakawan ng niyan.
2: Pundun ta na ni.
5: Demo man. Oy, alat mo na.
2: Oh,
5: da pabutan ta ring good morning si dating Vice Governor Ato Peña Patron.
2: Ay.
5: Oo, oh, pirming nagaantabay sa tuya. Siguro pigdadagog kita kani. Si
2: good
5: Lawrence
2: Santa Maria.
5: Oo, Lawrence Santa Maria sa kasi Tess Halmasco nagaantabay sa tuya ng niyan.
2: Sa kasi Ma'am Sheila Rakadag kang SWMO, happy advance happy birthday da ki Engineer Joel Martin Salunes.
5: Yeah. Okay. Si Abdul Agustin. Oy,
2: Tin.
5: Sabi ni Abdul Agustin, pa-greet man daanin happy birthday ki... Ay, aba, birthday ko niya ni Buboy Hipolito, ha?
2: Oh.
5: Si Kapitan Buboy Hipolito kang...
2: Abelya.
5: Abelya.
2: Kanyang kulugod na araman.
5: Ay, happy birthday sa iyo, Buboy, ha? Asin man ki Vic Villaflor, na photographer kan sanggo ni ang panlunsod. Parehas din na nagbe-birthday ko. Ay, happy birthday sa inyo mga amigo, ha? Diyan sa si Buboy Hipolito partner, amigo tayo ni. Subalang, ha? Baka bansukan kita kaniya. si Buboy Hipolito kan Abelya sa kakibik Villaflor na photographer kan sanggo ni ang panlunsod. Hali yan sa tropa mo diyan sa sanggo ni ang panlunsod, lalong-lalo na kitin Agustin. Uy, magpadara ka daw digdi.
2: Oo.
5: Kapita, Buboy Hipolito, ha? Kang Abelya.
2: Bueno, mga paharap na kita. Hindi po sa programang Double Target. Pero malipat lang kitang schedule. Ay mabalo kita pa mapadagos hanggang alas 10 ng pagkaaga. Kami po ang sinong nakaibanan sa programang Double Target.
5: Hindi po si RSR.
2: Apo sa lingkod sa Melvin Machado Aranchan. Mabalik rare kami.
7: Radyo Guapito. Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
8: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
7: So, ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
8: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
7: Ayos! So, sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
10: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
12: Ma, Gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
13: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
12: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
13: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
12: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
13: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
14: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Halina.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: ba di nata mari-mari ang aldaw mo? Nagkakarakanta ka pati ay?
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Bahay bagada aduman.
1: Ano ka naman madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, Madi?
0: Ayun, natawa niya ko nang inaaraman, Madi. Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
0: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Rhymon Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Rhymon Transportation ka, biyahe na.
4: Ito ang patotoo na natunduran ng Pao de Arco Capsule.
5: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
4: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
7: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
8: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
9: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
8: Yashano Mall.
10: Bong Karas, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibong Karas. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bong Karas.
11: Maray da ka mga tugang, aldaw kita mo dyan yung Sabado di po sa programang Bong Karas. Sa pangaran kang mga regular na mga anchor person, si Ma'am Gigi sa kasi Sir Bong Rodriguez. Kita mo na po ang mairibahan, sundo kitang alas 10 ni na pagkaaga. Digdi po sa programang Bong Karas. Siyempre, nasa ibong na linya man si Sir Bong Rodriguez. Ngunyan na aldaw na Sabado, may mga panlainlan na tayo makitang but linawan na sinugustong ipaisi ni Mr. Bong Rodriguez sa satuyang mga paraan tabay. Nasa linya ngunyan si Sir Bong Rodriguez. Sir Bong, good morning.
12: Good morning. Good morning po sa gabos ng mga tagapaginanyog sa tuyang programang Bong Karas.
11: Apo.
12: Mahagad po ako ng dispensa at remote ako ngunyan dahil iguana naman pong piggibong panggigipit sa kuya. Kaya po pinaabod ako kan sa kuya mga abogado. Tangani pong paghandaan ang samuyang counter. Kaya yaon po ako digi sa Manila until a few days more bago magbalik dyan. Handa na kami girari para atubangon ini mga panggigipit na ini.
11: Opo. Apo. So Bong, bago kang sa to'y mga issue, arugan pa pinag-sabi mo nyan na takong pwede dyan to karun yan and sa iba pang issue. Kumusta si mga enot na sa sarong si Mar, mga kalakawan, hindi sa probinsya ng Kamara ni Sir Tabi, Sir Bong?
12: Iyo po, naugma ako dahil kadakol po ng imbitasyon sa tuya, pero dahil ito nadudumanan gabos. Dati dahil man po ako nagdudyan sa mga kapiestahan, pero ngunyan, obligado, tanagihiray na nakit.
11: Mm-hmm.
12: O, kaya sabi duman sa mga fake news na naman sa ko, sige ko da ang pakipiesta, tapos sige ko pa da ang Sharon.
11: Eh normal. Normal yan sa piestahan. Pag dahil ka na sa piestahan nag-Sharon, garo ka malang din nakipiesta.
12: Pero alam mo po, ngunyan ko lang nga ni na-realize na araw yan ang kustumre. Ano? Ito bagang pag-imbitaran ka na bilang special na bisita ninda. Paghali mo, Diyos ko po, kung ano-ano pang mga padara. Pero na-appreciate na yan, but at the same time, dahil man po ko ta kaipuhan. Kaya si mga nagigibo na naman sa kuning issue manong o dyan, next time po mag-iba na lang kamo. Tanganin ma-enjoy manin doon. Maray na pag-tratar ka mga tao sa manlain-lain na lugar. Ano po. And apwera ka iyan, inipong pigtutukan ko ka mga nakaaging sima na inipong mga Farmers Association.
11: Yes, sir.
12: So dyan, pigimbitaran po ako kay ining Salvation Farmers Association dyan sa Tigaon. And ang nagtulay man sa inda kung paano ako maimbitaran, ito man pong Santa Cruzan Farmers Association dyan sa Kabariwan o Campo. So gustong sabihin, sinda-sinda na po itong nagkukoronektar. And pigigibuhan din daning paagi na kita po makaduman man sa manlain-lain na Farmers Association. Dahil I think nagustuhan ninda itong pinakamensahe ta duman sa mga asosasyon na ini. Ano po ang gustong sabihin kang mensaheng ini? Primero, ito pong tawan sinda ning malinaw na direksyon kung paano ta pwedeng pakarhayon ito pong satuyang agri-sector digdi po sa satuyang probinsya kan Kabarinisur. Ano po? Ang kadaklan po balan sa inda, pinangakuan na halimbawa, igwada ang sinabing gagastusan si sa indang pagpatanom, tapos pagkaani, babakalon sa inda, ning 10 pesos ang sa indang pagtanom. Ano? So initially, ugmas nila tagagastusan si panggastos ninda. Alagad po, nawara itong pangako na gagastusan ang natada na sa napabakalon ng barato si sa indang paroy. So garo ba kung magayon ining pigigibong inike? Mas lalo pong napufrustrate ang kadakultang mga parauma. Sa hiling ko po, kaya kaipuhan na ning intervention. In fact, saro sa kalakawan ko po digi sa Metro Manila, naghanap kita ng mga partners sa ma-create po kita ng model hub. Ang model hub po, ang gustong sabihin, halimbawa, ikong consolidate ta itong mga magkakataraid na mga farming communities. And then, itong farming communities na ito, may checklist na sinda. Ano ba kasi mga kaipuhan nila para maging successful sinda?
11: Mm-hmm.
12: So, nagde-develop po kita ko niyan ng model and naghanap ako ng mga matabang, as in mga supplier, na mabilog ta si primerong hub na kung mag-work

0: active ang sa inda pong mga pag-uma. So ini po si sunod ng kalakawan. Si Pantulo po, ligisarin ko nada, surprisingly, ano? Kadakol po ni nag-uorganisar, bakunasan ng mga hobinis, pati po mga, kumbaga, baku naman not so young, ano? And ini mga not so young na ini, sindang mo niya, nag-iimbitar sa tuya dahil pigpapahiling ninda na sinda, nag-ihiro, nag-uorganisar, for their own purposes, but at the same time, para ipahiling na nakahanda man sinang magtabang duman sa mga pikikiribot sa bilog na probinsya at Kamarinsur.
1: Yes, sir. Sa mga paghahampang nindo sa mga parauma, na-discuter lamang nindo o napag-ulayan na sasay mo, sa nakapagtao ka daw ng insights kung ining paabuto na kalamidad, bakong bagyo, kundi ining El Nino.
0: Mm-hmm. Correct. In fact, iyan po si Saro sa pinakadakulang tema duman sa pag-urulay ta sa mga parauma na kumbaga, number one, seryosohon ining huma na ini. Dahil nga ni Baku na ini itong the usual na na-encounter ta po baga na pigaapod na El Nino, no? Ang pig-expect ang pag-asa kan DOST, sagkod ka mga experts, ini po pigaapod na strong El Nino, gustong sabihon. Mm-hmm. Than usual. Although may pinaluwas na listahan po baga ang pag-asa. Fortunately, so far, ang nakasabi duman, ang Camarines Sur, daingayo kitang tatamaan, ang mas tatamaan yata ang Camarines Norte sa Cudmasbate, ano, if I'm not mistaken. Nonetheless, dahil po nangangahulugan na siguradong iunasan na ito ang maapektaran. Kaya ang pigiing kaminarta, si mga parauma, magpreparar dahil po bako ini usual na pag-aagihan ta na pag period ng drought, Mayo halos ning uran. First, pag grabe ang init, mayong uran, long period of drought as experienced historically, ang kasurunod po kayan, darakula o makukutok na bagyo.
1: Mm-hmm. So, dig sa araw ganing sitwasyon, may para umakita, igwaning kalamidad na pinag-aasahan. In your part, sa hiling po nindo, paano dapat mag-react ang mga ahensya kang gobyerno o ang lokal na gobyerno?
0: Opo, itong primero, itong supply ng tubig. Ano?
1: Opo.
0: Dahil ko aram kung ano po ang strategy sa probinsya in terms of making sure na may supply ng tubig ining mga paratanom. So, of course, igwa kita mga irrigated lands, but
1: opo,
0: even those, potentially, baka po magka-igwa ng problema ng supply ng tubig. Ano? So, supply ng tubig ang primerong dapat magka-igwa ng intervention, kung mm-hmm. kaya po magka-igwa ng intervention. Si pandua, i-consider garo na matawanan ng alternative ining mga paratanom na nangangaipo talaga ng supply ng tubig. Igwa ba ni mga pananom na pwedeng itanom na daigayo maasa sa dakul na supply ng tubig? Kundai, anong alternative livelihood ang pwede tanggibuhon habang nag-aagi po kita sa araw kayong period?
1: Apo, doon sa mga tinanong, may inaapod kita kayo na ito mga resistant variety.
0: Correct. Tama po. Mm. So, ini mga resistant variety na iniaram na ini ka mga eksperto sa agrikultura.
1: Mm-hmm.
0: Kung may intervention ang gobyerno, pwedeng introducir ini duman sa mga parauma, alagad, siguruhon sana na ini itatanong ninda, may mabakal kayan. Dahil mm-hmm. obviously, ito po baga mga parauma ta, lalo na itong tuod ninda, magtanong sa naning paroy, da is in the comfortable na matanong sinda ning iba pa.
1: Mm-hmm.
0: So therefore, kung igagarantiya kang gobyerno na halimbawa, kung magtanong ka ngayon ng kamote, harvest, sigurado nang may mabakal ka ini, ako sa hiling ko po si mga parauma, rather than magamble pa sinda na magkaaral lang si pananong ninda, matanong sinda kay itong pwede nindang anihon despite inipong pigaapod na super El Nino.
1: But sabi yung kayo, sir, ining arong kaning konsepto na sinasabi ta na dahil lang maging conventional farmer na kung ano lang sinakatudan, iyon na dapat mag-practice manggaroon ng multiple cropping or crop rotation, depende sa sitwasyon kang sa edong lugar. Ang pagtatanom na ni sir para sa imo, dapat, mientras nag-introducer ka ng mga pananom, dapat hahanda mo man na igwaning pang market na may masalok ang produkto ninda.
0: Tama po. Because definitely, arog kang nasabi ko, kung may drought, may problema po sa supply ng pagkasal.
1: Mm-hmm.
0: Sa agricultural products. Kaya po, kung mapreparan ta, na halimbawa, baka may shortage ngayon sa arog kayo ng produkto, pero may alternatibo kita na pwede pong kakanon kang mga tao, bakalon kang mga tao. Then, as early as now, i-condition ta na si Mercado, and then hanapon ta na sa intayan ibabagsak even before panindayan aniho.
1: Ano yun, sir?
0: Function lang po yan, coordination and marketing.
1: And

0: Siguro dahil di man pwedeng sabihon na ang sarong probinsya o sarong rehiyon very independent na sa iba pang rehiyon. Siguro dapat itong linkages pakusugon giraray.
1: Tama po yan. So, kumbaga maintindihan ta anong igwa sa lambang saro sa kada probinsya sa Bicol and mag-urulay na this early. Sisay ang pwedeng mag-providing ano and paano itong magiging modicum for exchanges pag-abuting panahon.
0: Apo. Apo. So, digdi sa araw gani, nin sinasabi ta, yaon na, may kakayahan na kita na mag-giya sa enda. Pero paano ta ikakapacitate ang sa itong mga farmers kung nagdidikit ang sendang pinag-uuma?
1: Apo. Iyo po. So, kaya ang saro tang gustong gibuhon, in fact, sa aga po, may meeting ako sa UPLB.
0: Mm-hmm.
1: Ang balak mi po, mapa-eco seminar kami sa mga pwedeng mga speakers dyan sa Camarines Sur.
0: Mm-hmm.
1: May dadarahon po kami dyan ng eksperto, kumbaga lecturean mi duman sa mga pwedeng mag-eco kay itong sa iyang lecture para po tukduan si mga farmers ano ang pwedeng gibuhon. Ano po? So ang gigibuhon mi, dadarahon mi ini duman sa iba't ibang farmers association na iguan na kaming relasyon. Tangani pong itong mga pig-eco seminar, itong mga speakers na ito, sinda naman ang mapalakop kay itong mga dapat na paghahandang gibuhon, ano si pwedeng alternative, and ano si preparasyon na pwede pong gibuhon kan sa tuya mga parauma. This way, baka po mas dangugon sinda dahil mas mga may expertise sinda sa agrikultura. At kita po ang ginigibot na magtulay sana base duman sa impormasyon na nananodan ta, nakaipuhan talagang manodan ka mga parauma.
0: Opo. And saro ba digtawi, Sir Bong, ang pigtutukar ta dito tungkol sa pag-uma, na dapat dahil mabawasan itong populasyon ka mga parauma. Ta ang paghilingkang sa tuyang komunidad, ang parauma, itong mga gurang na. Pero igwa kitang inaapod ang mga modern farmers using adapting and modern approach in technology. Datapa yung mga hoben, dahil magpundo sa agrikultura. Tabaka, puro na lang kita mall, mayo na kitang papa, manatang kakanon.
1: Tama po yan. In fact, kung magayon nga ning ipahiling na sa ibang lugar po ang mga farmers sinda po ang mayayaman. Pag sinabi mo pong parauma sa Japan, mayamanon po yan. Pag sinabi mo pong parauma sa Israel na sarong desierto, at ang matindi po ang kayamanan kay yan. And dahil nagkita magrayo, digdi sa Isabela, digdi sa Nueva Ecija, ang mga parauma po dyan, mga may kaya, ang mga harong kayan, mga duwatulong iskalon. As in, mga konkreto talaga. Taano po, number one, suportado sindakan sa indang probinsya. Si mga input, si gabus na intervention na kaipuhan na itatao sa inda. Kaya po, ang ani ninda, doble kang inaani ka mga parauma sa to sa kada ektarya.
0: Mm-hmm.
1: So anong gustong sabihon? Kung gugustuhon, kung tatawanan ng totoong tabang, bako po ito mga propaganda sa napa, picture as in ano pa, sa hiling ko po, grabe ang pwedeng maging impact kayo ni sa mga parauma ta. And itong mga next generation of farmers, pag nahihiling ninda, naigwaman talaga po ning maray na padumanan ang sa indang pag-uma, siguro masurunod si henerasyon ninda na magpadagos kan sa indang pag-uma. Right now po, kaya ang paghiling ninda si mga magurang, si mga lolo, ni nuno ninda, gabus po ang pigaagihan sa pag-uma pagsakit. Ano, itong cycle po ning pag-utang, and then ma-produce, kulang pa si sa indang production, and then mautang na naman hangga't sa ang nagluluwas nakukuha ninda may makakakaning dikit ang kadaklang pambayad na sana sa utang. Ano po, so ini ang sitwasyon ta. But tama ka, I think we should consciously kumbaga initiate itong mga initiatives na pwede pong mag-inkaminar sa mga hobbyists na i-improve ang farming sa tuya and hilingon ang farming bako as pagsakit rather as an opportunity na magyaman bako sana itong sa indang pamilya, komunidad, kundi po ang sa tuyang probinsya. Na mention ko inigadto na given, alam mo po ang IRI mismo, IRRI, ano, itong International Rice Research Institute.
0: Apo.
1: Iguayin pig-publish kadto na ang pigsasabi ninda. In fact, ang pinakamayaman na daga, yaon sa Camarines Sur. Gustong sabihin po, unlike itong ibang areas sa Pilipinas na may extra effort para po makatanong po ta, digdi sa Camarines Sur, talagang naturally fertile ang satuya pong mga daga. Haranin kita sa mga bulkan, ano po, ang satuya pong klase ng daga, pasil tanuman. Alagad po ang sarong kalabanta, hugak. Dakul po ning hugakon na pigsasayang itong mga oportunidad na yaon digdi sa to. Alagad po, sa tamang paggiya, sa tama pong intervention, sa hiling ko po, kung yaon ngunyan ang pagsakit dyan sa sektor kang mga pag-uma o kang pagtanom kang agrikultura, kaya po iyan darahon. Initially, maging kumbaga ini magamit ta para po magkaigwa kita ning food security ang focus. Ano, initially po iyan. Pero habang nagdadakula iyan, siyempre magkakaigwa ka na ning surplus. Pag nagkaigwa ka na po ning surplus, then i-cater mo na itong mga pagtarait mong probinsya hanggang kaya mo na pong mag-cater sa luwas ang Bicol region. Pwede po sigurong NCR, pwede po nga ning pag-abuting panahon sa ibang nasyon. Alagad, pag nag-ibotay ni ang mangyayari po kaya, pwede tang matransform itong agrikultura na dati po simbolo ning pagsakit as in pagtios to one that will take us to a level na magigigitang saropong pigaapod na agricultural powerhouse. Itong agricultural powerhouse, gustong sabihon, ang backbone kan sa tuyang ekonomiya, ang pinakadakulang revenue, hali na po dapat sa satuyang sektor kang agrikultura. So, yan po ang oportunidad.
0: Mm-hmm. Apo, ito sinasabi baga tabi, Sir Bong, sa economics baga da, although sa Pilipinas, dahil kita agricultural country kita, ang definition da, agriculture is the backbone of the Philippine economy.
1: Economy, correct.
0: And then, siguro, kung arong kayo ng perception, arong kayo ng definition, kang gobyerno, na ang agrikultura ang backbone kang Philippine economy, siguro i-balance pag-abot duman sa mga issue kung mga land conversion. Dahil paano ka magkakaigwan ng dakol na produksyon kung ang pigtatanuman mo nagdidikit? So, dahil mababalance, tabi, Sir Bong.
1: Tama po yan. Kumbaga, kung gusto mong hilingon, kung totoo pong prioridad kan sa tuyang probinsya ang sektor kang agrikultura, ang primerong indikasyon, mayo po kita hanggang ngunyan ni sadiring provincial agriculturist. Mm-hmm. Provincial agriculturist, ini po ang nagkukumpas kang araw kayo ng pig-uurulayan ta na supposedly siya po ang masabi na ini ang dapat ang gibuhon para po makakontribute ng dakula sa ekonomiya kan probinsya ang sektor kang agrikultura. Siya din po ang mahanap ning mga budget na kaipuhan para masiguro na si kaipuhan ka mga parauma maitauman. Mayo po ning arong kaya na tao sa satuyang probinsya. Pangadua, hilingon ta po, unfortunately, mayong pigluluwas ang probinsya kung guraano baga ang budget ninda and kumpira ang allocated sa agrikultura. Mayong arong kaya na datos, garo baga sindasan na dapat ang makahiling kayan. Ito ko ta ang masabi, garo baga sa national budget.
0: Ano apo,
1: po?
0: Apo.
1: Pag sa national budget, may hiling mo yan, nakahimay. Iningaya, 10% para sa defense. Hindi ngayang 30% para ngayang sa education.
0: Mm-hmm.
1: Ang 40% ngayang para sa agriculture. By looking at that, may hiling mo na. Ano ang prioridad kang nasyon? Alagad, pag-abot sa probinsya, mayo po sindang pigluluwas na arugay yan. Ano po, puro bagasa na propaganda, optics, papapilahon si mga farmers na imbis diretsyo na duman sa 8 PM ninda, papadumanon sa sarong gymnasium, tapos maseremonya, mapapicture, papaluwason na ang kwarta hali sa inda samantalang hali man po yan sa national government. Papaluwason nindang ayuda, pero ayuda po yan hali talaga duman sa sektor na nag-aalaga kang agrikultura, bako hali sa probinsya. Arugin ang pirming paulit-ulit. Pero ang mas malala, and nabigla po ako dahil araram inig ang mga parauma, duman sa mga Farmers Association na pigbibisita ta. Itong pigsasabi ninda na da isinda nag-aasa na tatabangan sindakan probinsya dahil imbis da ang tabangan sinda pig aara na ban paning daga ang mga parauma. This is because in the context kang nahiling nindang nangyayari duman sa Siruma and siring man ini pong nangyayari diyan sa Pili kung sain itong mga parauma pig aragawan po ning daga as in yung mga pagrurugaring sa paagi kang expropriation cases. Ano? Ang expropriation po, karapatan kang gobyerno. Pero sa simpleng pananaw, saro sa naman ang pwedeng justification ng expropriation. Dapat po, kung maagaw ka, makuha ka ng daga, ng may daga, magagamit ini para sa karahayan kang kadaklan. Alagad po, bako ini ang totoo. Ano? So siguro pwede tang pag-urulayan itong recent na scoping na ginibukan DENR.
0: Apa, apa.
1: Ano po, dyan po sa Barangay San Jose, sa Gurong, dyan sa area. Sa palibot po kang pigaapod na iconic capital. Ano po? So, ang sabi baga duman, pig-expropriate da si mga daga ka mga parauma dyan, pig-kurua si mga harong ninda, si pig-uumahan ninda. Urgent na da yan dahil kaipuhan na si daga para sa greater public good. Ngunyan, kang scoping na dapat nga ni nangyari bago po ninda pinapurundo mag-uma, bago ninda pigbarawalan maggamit kan sa diring daga si mga parauma, bago ninda pinaharali duman sa mga pigiistaran o piguumahan, dapat po na inot ining scoping ini after the fact. Pigbroldoser ninda si mga daga, si mga kudal, harong, pero po mayo pang malinaw kung sain gagamiton. And makasurprise, kumbaga nakaka bigla kang mahilingtan na ito po bagang pigibong scoping may indicate to man sa ingagamiton itong mga daga na pig-expropriate. And salamat kay Congressman Nelson Legacion, si Vice Mayor Tom Bonggalonta, narayaon sinda duman sagod si mga abogado. Ako po dahil ako nakahabol duman. And pinadarhan ninda ako ng kopya, ini po ang makaluya ano, of the ekta-ektaryang daga na in-expropriate kang probinsya. Ang pinakadakula na malinaw kung sain gagamiton para po mag-develop ng 54.2343 na ektarya na gigibuhon pong golf course. Sige daw. Sain na dawa siguro kung si saing haputon, ang golf course po ba mas importante sa pagtanom pag umaka mga parauma? Ang golf course po ba sarong pinaka-importanting bagay na pwedeng mag-justify para po agawan mo ng pigiumang daga, pahaliun mo sa mga pigiistaran ang mga paraumang naka-istar sa daga na yan. Garo po sa laiyan, ano? Garo po na i-justified ang pigaapod na expropriation. Ang pangduwa na pinakadakula po duman, ang sabi, for future development, 134 hectares, 63.52. Diyos mio, perdon, pinaharali nindo si mga parauma, ni hindi, dahil pangani sa indo malinaw, kung sa inindo gagamiton, ang daga, isipon mo, 134 na ektarya for future development. You can't even specify sa inyo gagamiton.
0: Mm-hmm.
1: So, ano tapig para madarali nindo, dahil pa nindo nababayadan, pig para papundo na nindo mag-uma. So, may impact yan sa production gan sa duyang probinsya. At the same time, mayong makakan, mayong kinikita si mga parauma.
0: Mm-hmm.
1: So, gustong sabihon, number one, bako talagang priority kang probinsyang ini. Digdi sa Camarines Sur, ang agrikultura. Worse, definitely po, mayo sindang pagmakulog sa totoong pangangaipo asin pagmati kan sa tuyang mga kasaraditan, lalo na kang parauma. Kaya, pag nagpapasali sinda na nagpapahiling na nagtataong ngayon ng ayuda sa mga parauma, pasali po yan, kalokohan yan. Dahil si totoong pangangaipo da itinatao, imbis po natabangan si parauma, pigaagawan ng daga, dawa po da iman kaipuhan pa.
0: Apo. So bang nabitan mo itong pagtaon ng ayuda, whether lokal na gobyerno, whether ahensya kang gobyerno, hapot lang, ang pagtatao ba ng ayuda sa mga parauma, dadaita man sinasabing sala, dadaita man sinasabing di ay nakakatabang, ta nakakatabang man sa nasa bitang sektor. Pero yung pagtataw ning ayuda, sa pananaw da, nakaka-empower daw ini sa sarong sektor, aro kang parauma, to be specific, sa parauma, na pirmi lang silang pigtataw ning ayuda, ini ang pigtataw, garo dole out, nagahagad siya tataw ayuda. Do you think nakaka-empower daw ini sa nasa bitang sektor ang aro kaning sistema?
1: Nakaka-empower po yan naman sa politiko na nagpapahiling na kunyari siya ang nagtatao. But definitely po, dahil yan nakaka-empower duman sa tinatawanan. Sa Brazil, kung sa intapig pattern, kung sa intig arog kang Pilipinas, itong mga programang pantawid, itong mga ayuda programs kang gobyerno,
0: yes,
1: duman sa pig-arugan ta, na-realize ninda, in malinaw na yan, daw i-Google nindo, itong Brazil, they admitted na failure itong pigibo nindang ayuda system. Because si ayuda system duman sa Brazil, imbis po na maka-empower, na weaken ninda lalo si society. Taano, habo nang magtararabaho, nagahalat na lang po ning dole out and nagdakul itong unproductive na members kang population. So in other words, bako po yan empowering kundi po mas lalong nagki-create ng dependency itong mga ayudang ito duman sa mga tao na nag-iisip na pwede man dahil na kami magtrabaho, mahalat na lang kami ng ayuda.
0: Mm-hmm.
1: O, so gustong sabihin, so multiplier effect dapat sa ekonomiya kang productivity ninda, nawara na po ito. And at the same time, perming kaipuhan magproducir ng kwarta ang gobyerno para tawanan ng kwarta si mga abong magtrabaho o dahil nagtatrabaho. Now, isipon tayining sa sitwasyon kang agrikultura.
0: Opo.
1: Kaipuhan po ninda ng ayuda, pero bako po ining klase ng ayuda na ginigibungon yan, natatawanan ng dikit na kwarta, After that, bubutasan na. Ang iba nga ni, pinangakuan sa na dahil man natatawanan. Mm-hmm. So, anong kong nangyayari? Ang kaipuan ta pong i-break, i-unshackle ta ining mga parauma duman sa paikot-ikot na sistema na sinda po nalulubog sa utang dahil magpuon pa sana duman sa input, farm inputs, ito farm pong inputs, mga abono. Ano?
0: Opo.
1: Duman pa sana po, obligado na sindang mangutang.
0: Opo. Ano? Land preparation.
1: Land preparation and all that, di ba? So gustong sabihon, napuon pa sana, kaipuhan na talaga ninda ning kapital. Ano? So kung gusto tang i-break ang cycle na nalulubog sa utang ang mga parauma, duman kita magiling sa anong klaseng intervention ang pwede tang gibuhon tanganing dahil na sinda paulit-ulit mautang tangan isa na pong makapreparar kang daga para po makaabono and so on and so forth. Bako itong, kunyari, papahiling ta, nagtao ka mo ng 2,000 pesos. Si 2,000 pesos, ano nga abutod ka yan? Pero po, dahil taman nahali sa sitwasyon, si mga parauman na paulit-ulit nindang pigaagihan. So, yan po ang katotohanan. Apo.
0: Apo. And then, ang sarot siguro sa Maray na mas mapakusog sinatabi, Sir Bong, i-organisar sinda bilang sarong grupo ni mga parauma. As in, targeted anong sa edang pangangaipo. As in, masusukol kung itong itinawang ayuda may epekto duman sa endang aginibo, sa pag-uuma ninda. Tanganing, kung igwaman ng failure, pag nag-utro tao, di iba na ang approach na pwedeng iduhol sa enda. Sabi na pang ayuda, pero magiging ano, makakapacitate sinda in terms of technology, inputs, machinery, kung anong iba pa.
1: Tama ka po dyan. Precisely, ini po si Pig di-develop tango niya ng garo template na pwedeng i-experimenta sa sarong lugar. Iguan na po kitang napili na kung sain, pig-identify ta sa irisay si mga farmers, pig-organizar ta. Once organized, pig-hiling ta ano ang kaipuhan ng mga equipment sa good inputs and intervention para maging successful si pag-umaninda. Now, ini po, dahil ma-depende sa tabang ng gobyerno initially.
0: Apo.
1: So ang gigibuhon kayo, naghanap kita ng mga private sector partners na pwede sa tuyang makatabang para po pangyarihon ining model na ini. Now, pag nag-work ining model na ini, pwede ka pong i-replicate sa iba't ibang lugar. Ito po sa importansya kang pigsasabi mo na organisado mga farmers association into cooperatives or association dahil mismong sa gobyerno po, ang downside, pagdai ka po parte, kung para umaka, bako kang parte ng asosasyon, bako ka pong parte ng kooperatiba ng mga parauma, dai ka man po pwedeng babaan ng tabang.
0: Mm-hmm.
1: So, importante itong pag-organisa in pandua, tukduan o empower, enable sinda si pantulo, si necessary intervention, i-provide mo niya ng private sector dahil mag-asa sa gobyerno.
0: Opo,
1: now,
0: opo.
1: Pag nagibutan na ini and then may nag-abot pang tabang ang gobyerno, well and good. Pero kung may nag-abot na tabang kang gobyerno, at least on their own, pwede na silang magpadagos.
0: Opo, opo. Minsan po, baga tabi, Sir Bong, with all due respect sa gobyerno, pag nasa pribado ka, pagkatapos ang pigtatao sa imong ayuda, igwa kang ano ang pagtao ning ayuda dapat igwa ning responsibilidad sa nagre-receive.
1: Tama, iyo po yan. Totoo po yan. So, kumbaga ba ko siyang easy dole out.
0: Oh,
1: dapat
0: oh.
1: Igwa po ko ta yan ning karibay na productivity or at least igwang tama ka itong responsibilidad duman sa nagre-receive. Alagad, unfortunately, most of the time, compliance po ang ginigibo. Oh, ang mas importante sa inda mapapirma itong mga parauma, itong mga recipienting ayuda, rather than ma-educate sila sa inini dapat gamiton, paano ini makakatabang, and kung ano nang dapat nindang gibuhon sa masurunod na.
0: Sa kahaliyon, itong utang na buot ko ni sa imong pigtao
1: correct
0: mo.
1: Correct. Tama po yan.
0: Misal baga, pag tinaawan ka, akala mo, maski dahil ko ni pakarayon, basta apresyado ko lang tinaawan mo, recognize na ka, garo ayos na yan.
1: Tama po yan. Although kung babalikan ta po itong na-experience halimbawa kang nasyon na China, ano? Ang China po nag-agi man sa arog kayan pero nagkaigwasin din ng sarong leader, pig-initiate niya itong pigaapod na cultural revolution. Bago itong cultural revolution, halos gabus na para uma sa China mga peasants.
0: Mm-hmm.
1: Peasant farmers arog kan sa to. Ito bang ang daily subsistence nagtatanong para sa na may makakan. Ano po, bako para mag-improve ang sa indang buhay. Pero pag-agi ka itong cultural revolution na ito, saro sa main beneficiary sa China, ito pong pag-improve, itong pag-modernize kan sa indang agrikultura. And look, dahil duman sa pinuunan na ninda, ano nangunyan ang China? Saro na pong economic powerhouse, nakikipagsabayan na sa Amerika. Ang pinaka-backbone po kayan, ang pinunan, ito pong pig-modernized na agrikultura kan China.
0: And then sa tuya, Sir Bong, bako yan imposible kasi kung way back, ang Vietnam, digdi nag-aadal sa iri, kang mga teknolohiya ta. Mala, digdi sa to nakalod kung paano mga paklase ng pagtanom na minsan na revolutionized tinda ang teknolohiya. Bako na sinda sa field nagtitesting, minsan sa test tube na lang ginagamit nila ang sa mga samples to create na mga high variety, high yielding and ano to, makaka-adapt sa mga climate.
1: Tama po yan. So ang nangyayari, garo kita digdi training ground.
0: Correct.
1: Pero ang nakikinabang si mga ibang nasyon. Mm-hmm. Ang pinangalas ko po nga ni, alam mo Melvin, sa ibang bansa, halimbawa sa Thailand. Ano? Mm-hmm. Sa Thailand, sarong klaseng bagas, pero ang kalidad ganyan, talagang across the nation, standard ang kalidad ganyan. Kaya pag sinabi mong Thai rice, halangkaw ang quality.
0: Mm-hmm.
1: Digdi sa tuya, makaribungo na ba nga? Dahil ko naaram, anong gustong sabihin pag dinorado, pag jasmine, pag, di ba? Pero, ano ang pinangalas ko, hanggang ngunyan, may nakakakan kitang mga bagas na bakong maray ng klase.
0: Correct.
1: Samantalang kita itong nagdi-develop kang the best varieties da rice all over the world. Ano? So, sana po mag-abot sa panahon, sarong variety lang. Pero pag sinabi mong variety na hali sa Pilipinas, talagang daog pa siguro itong Japanese rice na paborito ta. Ito talagang kalidad na dawa sa Inca, Nueva Ecija hanggang sa Visayas. Pag bagas na binakal mo sa Pilipinas, talagang maray ng klase. Iyan ko tayo si dapat na ma-achieve. Dahil ko aram kung imposible iyan. Pero nag-ibo nga ni kaibang nasyon na nag-aradal sa nadigbisa sa tuya. Ang malala pa kayan, bako na sa ng bagas. Halimbawa, ito pong sa tuyang pili. Itong pili ko niyan, pigpo-propagate na sa China. And maabot ang panahon, supposedly kita ang pinakadakol na igwa kayan dahil talagang endemic yan sa tuya. Maabot ang panahon, mas dakul na ang production duman dahil nahiling ninda na ang resin kang pili pwede pong gamiton sa kadakol na bagay. So, nag-mass produce na sila kayan sa China.
0: Ano tabi, Sir Bong, magdigdi ka lang sa mga state colleges and universities, magdiyan ka sa mga undergrad school, hilingon mo ang mga thesis dyan. Dyan ka na makakakuha ka mga pwedeng i-develop na mga teknolohiya, mga approaches.
1: Tama po. Sa halimbawa, sa CBSWA, magdyan ka sa library ninda, I'm sure, makakakuha ka po kay itong mga pigaapod na value chain.
0: Opo.
1: Ang value chain study, ito po yan. Halimbawa, kung interesado kang ngaya sa pili, so inadal na ninda si mga intricacies kay yan. Sa'yin mo yan pwedeng gamiton, anong klaseng paagi para mapadakul yan, and paano nito yan papakinabangan. So, dakul pong mga pag-adal sa mga eskwelahan na arugaini, pero po dahil nagagamit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat po itong strengthen din si collaboration kang nasa luwas ka mga eskwelahan, sagkot ini mga academic institutions na ini. Naigwa pong mga kayamanan na yaon sa mga libraries nila. Mm-hmm. Alagad, they po fully utilized.
0: Oh, tama ka dyan, Sir Bong. Tamisan baga, ako, produkto ako dyan kang ano to. Good morning dyan sa CBSUA, dyan sa ano to.
1: Okay.
0: Plant pathology major ako dyan, tabi, Sir Bong. Dahil mo na yung apot dyan sa CBSUA.
1: Oh, wow.
0: Pero pahili mo kayo baga dyan, Sir Bong. Nag-adal ka tungkol sa mga fungi, tungkol sa mga parasites, tungkol sa ano. Pagka-graduar mo, yaong ka sa mall.
1: Tama. So, exactly. Dahil mayong pigya tataong oportunidad sa tuya. Ano po?
0: So dapat balance eh.
1: Correct.
0: Apo.
1: Kaya nga ni, ako kung ako po ang susunod, iyan piglalaki-laki ng mga scholarships. Dapat po ang priority kayan, scholarship para sa mga agrikultura. Ano, itong mga agricultural engineer, itong mga scientist na matabang sa to. Tanga na ma-improve ta ang agricultural sector ta. And may sigurado sidang empleo pag-abot ning panahon. Unfortunately, mayo yan sa prioridad nila. Ang pigiling ko nga ni duman sa scoping, ulitin ko, ang pinagadakula, 134.63 hectares, pig-expropriate for future development. Dahil paaram kung sa ingagamiton. Panduwang pinakadakula, 54 hectares, ano, 54.2343 hectares para gamiton po sa golf course. Ang sunod na kayan, imagine, araw kayo niyang gapo, 134 hectares, 54 hectares, ang pantulo, 4 hectares agri-hub. Yan ang priorities kan sa tuyang probinsya. Kumbaga, sa kadakula, ikandagang ini, ang pig-allocate lang nila para sa agriculture, ining pig-aapod na agri-hub. Apat na hektarya sana. So, malinaw, mayo po talaga dyan ang prioridad kan sa tuyang probinsya.
0: Oh, okay. Dagiram duma ko, kang balikan ko kang nasa kuleyo ako, garo igaman ako na agihan kayo during my campus politics kan to, piglaban may mangga ito dyan, ta agricultural school, may tennis court.
1: Dahil mo na yan. Oh. Pero bago man po sa pag, ano, no offense sa mayayaman, ang golf course po, kawat ning mayayaman. Ano? Ining golf course na ini ang makakapakinabang dyan, baka sinda-sindasan ng mga yaon dyan sa Kapitolyo ng mga poderoso, sagkod si mga celebrity guest ninda, sagkod si mga negosyante na may kakayahan. Ano? Pero si mga kapobrehan, si mga nasa average income, I doubt kung sinda po makakagamit kayan. Ano? So, kumbaga, pig-expropriate mo para po tanggalan ning propriedad si mga kapobrehan para may makawatan ang mga mayayaman. Pero bako pong magayon yan.
0: Apo. Sir Bong, dahil na kita ma-break, ta, medyo halipot ang oras ta, magayon apo. Si topic tang Enot. Si Subago, sa pag-intro mo ka Subago, sinabi mo, yaong ka dyan sa Metro Manila dahil igwa ka ni mga pinag-lalakaw. Kung pwede tayong, okay sa'yo matukar tayong itong sinasabi mga medyo panggigipit, as in next to next week, baka welo ka na after kayo masettle mo ang mga bagay dyan sa Metro Manila. Pwede tawan mo kami ng backgrounder, kanitabi sir?
1: Iyo po. So iniday po, mahandal si Satuya mga suportadores, pero kay puhan nindo ining maintindihan, kang nakaagi pong eleksyon to nagirumduman nindo up to the last minute grabe si panggigipit sa ko na ang pigsasabi ninda ako daa dai man naka-star sa pili kaya po kinasuhan ako ninda ning pigaapod na material misrepresentation. Ang sabi kang material misrepresentation igwa kang dakulang kaputikan na ginibo under oath kang ika nagsumpa diyan sa COMELEC. So ano po itong pagputik da? Nagputik da ako na sinasabi kong tagapili ako, dawa po, taganaga da po ako. Yan ang sinasabi ninda. Now, after ka ito, dahil pa po sinda na kontento. Ngunyan natapos na itong 2025 elections, the same complainant, ining si Kamba sagkod si Sungguap, nagbayad na naman duman sa law firm ninda, tamayamanon ining duwang ini, makwartahon.
0: Uh-huh.
1: Nagbayad na naman sa law firm ninda, tangani pong kasuhan giraray ako, ning gusto ninda maging criminal itong paghambog ko dang ito dahil nga ni bakumanda ako taga pili. Ano? So pigibo ninda itong criminal case, pag-abot po sa COMELEC, ito pong sugo na mag-imbestigar si Attorney Bajola, ang Provincial Election Supervisor. Ang sa iya pong findings, bako pong totoo, mayo po ning probable cause. So ang recommendation niya, i-dismiss ito pong pig-file sa kong kaso, nagibuhong kriminal, itong kaso ning material misrepresentation. Alagad, ang makangalas-ngalas, pag-abot po sa COMELEC Region, pig-reverse itong desisyon kang investigador ni Attorney Bajola. And sabi, totoo daan na may material misrepresentation. So all of a sudden, iguana po ning posibilidad na itong rekomendasyon ngunyan kang COMELEC is that kasuhan ako ng kriminal sa ordinary court. Ano? So mabalyo yan dyan sa korte sa pili, iraraffle iyan. Pag niraffle po yan, potentially, pwede po akong isyuhan ng warrant of arrest. Mm-hmm. Ano? Although bailable offense po yan, may piyansa iyan, dahil man po nangangahulugan na ikakalabuso kita dahil bailable offense iyan. Pero just the same, ang habol po ninda, gipiton ako. Dahil na magparaiko, dahil na magparahiro, or panluyahan ng mga suportadores na maghuna sinda, dahil na talaga ako pwedeng magdalagan. Bako po yan totoo. Kadakol pong recourse, in fact, dadarahon tayo ni sa Supreme Court, ini po si Pag-Urulay, may ka mga abogado ngon yan, dahil po malinaw sa inda, na mayo pong basihan, nagibuhon na criminal case, itong pinasabi nindang material misrepresentation. The irony of it all, kang pagduman po sa kukang COMELEC para i-serve itong notice na igwa pong arog ka itong sitwasyon.
0: Saan ka hinanap, sir? Saan ka hinanap? Sa Naga?
1: Day po, duman mismo sa harong ko sa pili.
0: Oh, sa pili? Oo,
1: sa pili.
0: So, aram ni Dan, taga-pili ka?
1: Correct. Ito po nga na yan, sabi ko duman sa abugada, dahil ko napapangaranan si taga-COMELEC, sabi ko, ma'am, Isn't it ironic na pigkakasuhan ako or kakasuhan ako kang COMELEC ning material misrepresentation na nagahambog da ako bako manda akong tagapili alagad at that very moment duman po nindo pigserve sa harong ko mismo dyan sa pili. So ano pong gustong sabihon ka iyan? So dahil ko nasasabihon si remark kay tong abogada, but obviously dawa sinda aram ninda ang katotohanan. And ang sa tuya pong remedy, darahon ini sa Supreme Court. Apwera po kayo itong mga ebidensya ta na aram mo po ang kaipuhan tang pagpatunayan man lang itong residency. Na itong one-year residency, dawa sa inyo po hilingon na angulo, ito po na-comply ta. Alagad, ang pigsasabi ninda, naghambog ako dahil bako da akong tagapili, taganaga ako. Be that as it may, halimbawa na kumbaga ang argumento ninda taganaga ako, just the same. Dahil po siya na dapat maging criminal case laban sa kuya. In the first place, ang yaon da po sa charter kang Naga City, si mga taganaga dahil pwede na magboto sa Camarines Sur. Alagad po, dahil nagsasabi na dahil pwedeng magkandidato ang taganaga sa pagka-gobernador kan Camarines Sur. So ini pong puntong ini negates everything, ano? Mayong issue about residency dahil ang Naga sakop kang Camarines Sur, dahil lang makaboto, pero pwede pong magkandidato sa probinsya. So ini po ang mga bagay-bagay, but obviously ang gusto nindang mahiling, ipahiling is that ako dadarahon sa RTC itong garo papaluwaso na naman nila, criminal ako kung ano-ano ta, inapod na baga kung kadakol na apod itong boy sunog ngunyan boy scammer kung ano-ano na sa nakawasa mayo sindang mahiling na mga issues na kasinggabat kang arog ka mga issues sa inda arog kang corruption pang-aanab ning daga and so on so forth. Saka, kaya kung ano-ano na sana, halimbawa, mga komento o mga pigigiribos ako, para Sharon, ako po daan, nagsusugo ning mga aki, magpataya daan ning weteng, kung ano-ano na sana, na mayo man pong mga katotohanan. Pero, natatabangan pa nga nininda ako, taano, dahil man ko ta ako beristado, pero dahil sa pagpaparagibo ninda, nagiging interesado si mga tao, sisay ba yan? Ano ba yan? And because of that, mas naglakop ang pagkabisto sa kuya. Initially, dahil may mga pagputik na ginigibo sinda pagpakaraot, pero eventually pag nadangog ninda, pag nakatubang po sinda, nabago po ang sa indang pagiling.
0: Apo. So bang ining arog kayo ng mga sitwasyon, inipigahang pangtango niyan, sabi nga ni, pugulan ka na makapaglibot, pero dahil man iniapiktado ang sa iba mga oral daw na kalakawan sa Camarines Sur.
1: Dai po. Definitely dai po. In fact, mabail kita. Pero sabi ko nga ni Guta sa mga abogado ko, okay man sa po kung gusto talaga ninda akong papreso. Taano po, isipon mo, pinapreso ako dahil ang kaso ko, pigkakasuhan ninda ako na naghambog. Bako da ako tagapili. Arang ba mga tao tagapili ako? Arang ka mga tao na ginigibo ini dahil ang habol ninda, dai na po ako makadalagan sa anuman na posisyon sa gobyerno. Itong bigaapod na perpetual disqualification. And sa hiling ko po, pag ginibo ninda ini, mas magrabi po ang simpatsya kan tao dahil ako po ang nirepresentar ko itong mga padagos na pigigipit. Padagos na mga mayong kalaban-laban sa sitwasyon digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kaya for all you know, baka huna nindo, malimitahan nindo ang sa kuyang paghiro, kabaliktaran ang biga-asahan. Sa hiling ko po, mas dakul na tao ang maanggot sa padagos nindong panggigipit sa mga mayo sa saindong lado. Yan po ang katotohanan.
0: Okay. So ba, medyo gipit na kita sa oras para may ample time pa kita sa satuyang pag-wrap up kang mga napag-ulayan ta. And sa iyo mga oring mensahe sa satuyang mga paraantabay and sa maabot na Sabado para mas madagdagan ta pa ang satuyang mga paliwanag sa mga topic kasi mga kalakawan sa loob ng probinsya ni Camarines Sur. So Bong, message mo sa satuyang mga parantabay ngunya na pagka-udto.
1: Iyo, primero Melvin, mapasalamat ako sa imo.
0: Yes sir.
1: Dawa binayaan ka ni Roy.
0: Nagpaara man sir.
1: Iyo, may lakaw da kaya. Alagad pigtabangan nito kami na maipadagos ang programa dahil may importante kitang kalakawan. Dahil po kamu maghandal despite ini mga panggigipit na ini sa muya, dahil po kami matitinag. Nakatindog kita ning Thanos, kaya tapong atubangon ini. Yaon si Congressman Arnie Fuentebelia, siring man, grabe man po ang pang atake sa inda, sa pamilya ninda sa Gudyan sa 4th District. Iyon man po, ki Congressman Nelson Ligacion and ki Mayor, Vice Mayor Tom Bonggalonta. Kami po ang apod ninda sa muya, mga bandido sa Camarines Sur. If ang gustong sabihin kang bandido, naglalaban para punduhon ining padagos na salang sistema sa probinsya, then so be it. Kami po ang sa indong mga bandido. Hanggat po maemansipar ta, mapalaya ta ang mga taga-probinsya sa sistema na habutan na. So sa gabos, mahirilingan po kita sa masunod na Sabado. Salamat Win, salamat Roy, salamat sa tong pag-iriba dyan po, sa Radyo Guapito. And of course, sa gabos ng tagapaghinanyog, pasensya na po dahil nindo nahilingan sa kunin lalagun, alagad po na dagong mandiraray nindo ang sa kuyang boses. Sangarangan sa kuyang partner, Gigi Vargas, Camarines Sur, salamat, bungkaras na.
0: Mabalos kay Sir Bong Rodriguez, asiman kay Mama Gigi na ang regular na nagkakapot kang nasabit ng kang programa ng bungkaras. Hindi po sa Radyo Guapito sa 105.5 sa Asintado sa Radyo. Sa Lado Technical, si Teddy Verdejo, si Angelica Salcedo, sinman si Jameson Brinya. Sa pangarap ka mga regular host, kita po lang temporary nagtukaw dili sa programa bungkaras. Ako po sa dulingkod, si Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa indong pagantabay.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakay

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay

never needed anyone.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

sinta. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay

We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

Iram kang tugtog. Kopi ito.

Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

CCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
1: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
0: Ay, malabo.
1: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
0: Para malinaw.
2: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.